0: kanisa ukuruga umbaginyibait the talk show.
1: Okay, dakika ziri hasa tunemwe zira bire msahemu ya kairirizi. Ankura mukiaho, uirirweho uta, ubale yona. Anko kutugambi rege, akirika ntuja kwa ntuja nitekaniza kuruga mbanyo ni waitu wa mudo. Na wekyo, mgenyo waitu wa kiregeira. Kandu wajakuwa, arunda wajakuwa na wazamu noha nsongezi vivulimi. Nsongezi vihuka, vikulie vilime vya itu. Nibintu vindi, kutekaniza misiri ya itu. Ebintu nkebe ni nyowe Edward via mukama moti wakitini satu kutangirire
2: anianza nyo mkuru Edward amanya ba Peter Robert Subiru nga ndi mulimisa wa monitor agronomist okufa mu company ya Muda Agrochemicals Limited nga company ya Muda Agrochemicals Limited yakakasibwa ekitongole ekitwala ebyobulimi mu Uganda era eddagala lyaffe biri ku mutindo gwa nsi yonna yonna era eddagala lyaffe isinga yo obukule eri abalimi teddagali afiri ku miwendo mirungi nnyo eyo yo mulimi lwaki twakikola bwe tutyo twagala omulimi nafunamu mu budde bw'abataddemu ne sente z'abataddemu ennaku zino okutandika okulima olina okubanga olina kasente
1: akasente kakwetaagisa
2: so kati ffe tulina okulaba nti omulimi akasente konna konna k'abataddemu olina okufunamu nga tukola tutya nga tulaba engeri zonna zonna ze tusobola okuba nti tukendeezaamu ensaasaanya amagoba gasobola okweyongera kuba ennaku n'omukulembeze w'eggwanga yatugamba nti mu kulima tulina okuteekamu ekibalo olina okuteekamu ekibalo so that you reduce you minimize the expenses and maximize the profits.
1: Yes.
2: So fenga mu agrochemicals we tubeesingira era ne tugamba nti okusinzira ku risaaki waffe biri ebintu nga bisatu mu babina omulimi asinga okusaasaanyizaako ssente okuteekateeka ennimiro wakati saa zino enkuba etandise okutonnya aba tractor buli omu ayogera ssente ze kuba wamanyi nti buli omu ayagala tractor
1: bali akatale hati
2: abakozi ab'emikono nabo babbula buli omu aba ayagala asooka akule mu nnimiro ye alyoka agende. So letula manto mnimi asasa nyo senta au dene chilala endwade no woka endwade zita wanyamye bilime ilaba limibanji nyo watu koseza kudagala nga ochimanyi ntili kolanga hili kumutindo kwa siyo na yonanga ilaba Muda Agrochemicals Limited obo genda kola lose no woka chichimu obuli ya kasori obuko obuli ya nyanya obuka bonyo utawanyamu bilime vya fe dene chisemba yo okutta omuddo mu birime oba okukoola nako kutwala ssente nyingi nnyo
1: akwatulula enjura bwe baneegwa n'ebihuka biba bingi
2: so kati ffe Muda Agrochemicals Limited twabeesingira awo ne tuleeta eddagala naye nga essaawa zino tugamba nti waliyo obuwoka gwa teekateeka okusimba waliyo obuwoka obadde tebukyawulira ddagala libadde okukatale obuwuka katugezenga obuwuka mu nnyaanya bakawojjolo asinga bakayita akasaanyi so akawojjolo ako mu nnyaanya kabulabe nnyo era abalimi b'ennyaanya babadde bakaaba nnyo nti akawojjolo kabayisa bubi so ffe nga Muda Agrochemicals Limited twakola okunoonyereza ne tuleeta eddagala lye bayita MD470SC eddagala eno lye bayita MD470SC lya kika kya waggulu nnyo era ebirungo ebiri mu ddagala lino birungo bipya ku katale ku nsi yonna yonna era science gye twakozesa okuleeta eddagala lino oba okuteekamu ebirungo bino ali modern MD470SC eddagala lino twaliteekamu ebirungo bibiri ekisooka nga twagala nti obuwuka buno obadde tebukyawulira ddagala nga butawaanya abalimi baffe mu nnimiro nabo be nga busobola okufa so ekirungo ekisooka ekiri mu ddagala lino kyo kittirawo ng'omaze okufuuyira ennyaanya oba obuwuka obukaza amatabi mu mwanyi oba oli wabiringanya oba sukuma wiki obuuka obwo bujja kufa mu ssaawa nga bbiri ku ssaawa nga ssatu lyo likolerawo.
1: Okay.
2: Ekirungi ekyokubiri kye twateeka mu ddagala lino nti ekirungo ekyokubiri kiwa ekirime eky'obukuumi, nti obukuumi bw'ogenda okufuna nti akawuka ne wekaba nga tekaliiwo ekiseera ekyo ne kajja ne kalyako ekirime nga wayiseewo katugeze ennaku 10 oba 13 nawo kaba kajja
1: omazire kufuhira
2: eka
1: ne gugumamu
2: ne weba nga wayiseewo ennaku 10 oba 13 kaba kajja kufa. So bye birungo ebiri bye twateeka mu ddagala lino bayita MD force, nti akawuka kajja kufiirawo mu ssaawa nga bbiri oba ssaawa ssatu ng'omaze okufuuyira.
1: Okay.
2: Ne wekaba nga tekaliwo obudde obwo ne kajja ne kalyako nga wayiseewo ennaku nga 9 oba 10 nawo kajja kufa. So kati gw'ayagala obukuumi ng'obwo ku birime ebyo oba oli mulimi wa nnyaanya emmwanyi kozesa eddagala lye bayita MD force 70 SC. Eddagala lino liriko ekisaanikira kya bbulu era weetaaga milizi ntono nnyo ekiraga nti eddagala lino ly'amaanyi. So ebirungo bino bye twateekamu bikusobozesa bulungi nnyo okuba nti osobola okutta obuwuka obwo obadde tebukyabulira ddagala libaddewo ku katale. So naddala mu abayina emmwanyi nammwe musobola mukozesa eddagala lye bayita MD force 70 SC. Eddagala lino lye njogerako lisangibwa mu maduuka gonna.
1: Limazirira kuhika hona.
2: Lyatuuse mu maduuka gonna wano hoima buli dduuka lyonna lirina eddagala lye bayita MD force 70 SC.
1: MD force 70 SC. Okay.
2: Era liriko ekisanikira kya bbulu. Era oba ogenze ku dduuka ngambe nti mpa eddagala lya Bamuda Agro Chemicals Limited bayita MD force liriko ekisanikira ekya bbulu. Mu Uganda yonna oba oli Masindi, oba oli Kabooya, oba oli Kyangwali, oba oli Kiwoga, oba oli Kagadi, Uganda yonna. Eddagala lino liri mu maduuka.
1: Hari omuntu alemwa
2: yes,
1: like kukwata ibara for instance kionka na kuwata ngwa rekisa nikira kia blue nilio lionka lilo blue cover
2: walio dagala dagala linje ini pisa nikiri ya blue neyo gamba anti dagala dagala waita MD force pedidike kisa nikira cha blue
1: chikumaisa wa kuwata ibara muno
2: wano gamba dagala dagala ye okuva mu kampuni ya Muda Agro Chemicals eriliko ekisanikira kya bbulu era owedduuka aba ategeera.
1: Okay.
2: Kakati mu ababadde bakaaba ennyaanya nti eddagala erita akawojjolo mu nnyaanya lya bbeeyi ffe tubabaleetedde MD force mulimu ebirungo bibiri ddagala liri ku mutindo gwa nsi yonna ate bbeeyi nungi. Kakati kanya mali abantu abankubira amasimu ennaku zino tumulimisa tugenda kusimba kasooli naye akasaanyi tukoze tutya? Fenga Muda Agro Chemicals Limited tugamba nti genda osimbe kasooli eka zonna z'oyagala oba 10 oba 3 nga tolina kutya kwonna.
1: Okay.
2: Lwaki? Nti twaleese eddagala lye bayita MD benzo.
1: Ero ly'ebicooli.
2: MD benzo ddagala lya buweke ligira mu saketi. Saketi eyo ebeera myufu. Weetaaga obusaanikira bubiri oba chokolo bbiri oba obusaanikira buno oba chupa
1: z'amazzi.
2: Ubiri bwokka mulita abiri ez'amazzi. Kitegeeza
1: ki?
2: Kitegeeza nti eri eddagala ly'amaanyi. Kwa weetaaga obusanikira bubiri bwokka. Era saketi eyo muni ya grams 10 efuira eka namba.
1: Saketi emu. Okay.
2: Ebumba 10.
1: So
2: olaba nti ffe tulina engeri twagala omulimi abe ng'afunamu. Okozesa saketi emu n'ofuira eka namba mulimu ebbomba 10 okusinziira ku ki ky'ogenda okufuira. Neffe tulina standard nti eka emu egera ebbomba 10 wadde nga waliyo abasimba ebintu ebirala ne bafuira ebbomba nga 7. So eddagala lye bayita MD benzo ddagala lya nkizo nnyo gwe agenda okulima kasooli kozesa eddagala lye bayita MD benzo okutta akasaanyi. Kata ateera MD benzo ono gwe aina emiyembe nga givunda ovakedo nga avunda watermeloni abalimi ba watermeloni waliyo aka fruit fly wakalalankoma akasowera ako kekaletera watermeloni okuvunda kugenda kuduka obuze eddagala lye bayita imodibenzo.
1: Okay.
2: Eddagala liri ku mutindo gwansi yonna ate bbeeyi nnungi eri omulimi. Weetaaga obusaanikira bubiri mu lita abiri ez'amazzi. Naye oba ng'oli mulimi wa olima binyeebwa, bijanjaalo, mmonde, ndala ku bijanjaalo n'ebinyeebwa, waweerayo obuwuka obutera okubeera wansi w'ebikoola. Obusinga bubeera bweru n'olwolwo obutera okubeera wansi w'ebikoola. Kozesa eddagala lye bayita emudibenzo. Kati ate obuwuka obwo bwa bulabe nnyo bwe buviirako ebirime ebisinga ebikoola ne bigengewala ne byefunyamu. Era abalimi b'ebijanjaalo biringanya ntula ebinyeebwa. Ebinyeebwa bituuka ekiseera ne bituula nga tebikyakula wansi nga waliwo obuwuka obwo
1: ne bizingamu.
2: Kakati tukugamba nti ku wiikisi bbiri, wiiki emu n'ekitundu ng'omaze okusimba ebijanjaalo oba ebinyeebwa, stage eyo obuwuka obwo butera nnyo okututawaanya okutambuza obulwadde obw'ekigenge. Genda ku dduuka okozese eddagala, obuuze eddagala lye bayita emudibenzo ofuuyire.
1: Okay.
2: So eddagala lino liri mu maduuka gonna gonna agatunda ebyobulimi. Njagala nnyo okugaba ennamba zaffe ez'amasimu lwaki nti bw'omulimi w'oba ng'oli eyo nga olina ekibuuzo ky'oyagala obuuze oba oyagala kutandika kulima, oyagala kuyingira mu kulima naye tomanyi olina kukozesa nsigo ki, oteekateeka otya ennimiro yo, okwesa ddagala ki, okulwanyisa ekiwuka ki, ku bulwadde ki, tukubire ku ssimu zaffe zino. Ffe tugaba free extension services. Oli wa ddembe free consultation, oli wa ddembe tukubirako. Era ennamba zino zengenda okukuwa ziri ne ku WhatsApp, osobola tukubira ko oba n'oweereza audio oba n'otuweereza ekifaananyi ku WhatsApp ne tukuddamu nga tusinziira ku kifaananyi ky'oba otuweereza. So ennamba zaffe ez'amasimu 07 72 5 75 82 eri 07 72 5 75 82 Airtelo eri 07 02 5 75 82 kuba kwezo ennamba obuuze ekibuuzo kyonna kyonna kasita kibanga kikwatagana kulima, kikwata ku nnimiro, kikwata ku ddagala. Essimu yange ey'omu ngalo ennamba yange eri 07 83 36 14 15. Iyo namba yange ya mu ngalo. Mwe abalina wali abalimi nga edduuka lyotera okugulako eddagala tebalina ddagala lyaba mud agrochemicals katugeze tebalina MD Force oba MD Benzo. Oli waddembe ng'omulimi okugamba ow'edduuka nti njagala ddagala bayita MD Force omu kampuni ya muddo, n'omuwa ennamba yaffe
1: n'abateerera
2: n'atukubira essimu ne tumutuusaako eddagala mu kiseera ekitali kya wala.
1: Okay.
2: Era mmotoka yaffe egenda kubeera eno wiiki ejja. So wiiki ejja mwe ab'amaduuka abasobola okukola orders muli baddembe okutuweereza orders zammwe, ne bw'oba nga obadde otunda eddagala lyaffe nga liweddewo nga oyagala kulifuna mu kiseera ekitali kya wala, tukubire ku ssimu zaffe tugenda kukola arrangement tukutuuseeko eddagala mu kiseera ekitono.
1: Okay.
2: So ennamba ezo muzikubeko bannange, n'oba ng'oli eyo nga oyagala tuleeta omusomo gw'abalimi gwogwa byobyobuli mu kitundu kyo. Wetukubire ku simu otugambe nti tuli wano Kyangwali, tuli wano Wairagaza, tuli wano mu kitundu kino, tubadde twagala ojje.
1: Ka gurupu?
2: Eha. Mwene farmers gurupu. Ntoliwa wika papi na yetu wagala muda guro chemicals. Yetekeo umusomo. Tugenda kujja n'abakugu baffe bonna bonna, abalimi sabo bonna bonna, bajje ku kyalo kyo tutekeo umusomo ate kubeerere. Ate free cost. Feche twagala nti omulimi agenda okukozesa eddagala ng'amanyi enkozesa y'eddagala. Ng'amanyi nti eddagala lino ligenda kunnyamba kino. Njogedde ku ddagala ery'ebiwuka, ka njogereko ne ku ddagala ly'endwadde ezisinga okututawaanya. Olw'obudde ngenda kwogera ku ddagala endwadde kale eziri common ennyo. Obulwadde nga blight oba ekibabuko mu nyaanya, mu green pepper, mu kabeji, biringanya. So ebirime ebitya nnyo okubeera ne katonnyeze ku bikoola oba obutondotondo oba amabala n'ebijanjaalo
1: emmorora biineho obuntu lwenda kwisana nk'obuhunga
2: n'ebikola olutalavutalavu ku bikoola, ku bijanjaalo, binyeebwa, biringanya, ntula, watermelon, nino labange ebikola bya watermelon biriko obutondotondo bungi n'obutunda. Ng'obutunda buliko obutondotondo bungi. Tukozesa eddagala lye bayita Toplax. Era obwo bwe bulwadde obuliko munennyo obusinga okutawaanya abalimi baffe. Tukozesa eddagala lye bayita Toplax. Toplax eddagala lino lya buwunga era ligira mu saketi. Nga weetaaga ebijiiko bitaano byokka mu lita abiri ez'amazzi n'ofuuyira. Eddagala lino

0: nebikola utalavu talavu kubikola kubijanjalo binyebwa biringanya ntula watermelon nino labange bikola be watermelon biliko obutondo tondo bungi no butunda ngo butunda buliko obutondo tondo bungi tukozesa eddagala lye bayita Toprax era obulwadde obuliko munennyo obusinga okutawanya abalimi baffe tukozesa eddagala lye bayita Toprax. Toprax eddagala lino lya buwunga era ligira mu saketi nga weetaaga ebijiiko bitaano byokka mu lita abiri ez'amazzi n'ofuuyira. Eddagala lino lya agrochemicals tufaayo eri omulimi kati ne tugamba tate omulimi waabanga ayagala kutangira akozesa eddagala ki tugamba nti agenda kozesa Toprax ne tutekamu ekirungo ekyo ekitangira oba ekiziiza kama ate omulimi waabanga alina ekirwadde ekyo agenda kozesa ddagala ki Toprax ne tuteekamu ekirungo ekyo kigenda okuwonya ekirwadde ekyo. So Femuda Agrochemicals Limited eyo y'enkola yaffe tugenda ddala ku ground ne tusooka ne tukola okunoonyereza ne tuleeta eddagala ku katale nga tumanyi nti ligenda kuyambira ddala omulimi kuba tubeera tumanyi ebizibu by'abalimi naffe tuli balimi kuba ndi mulimisa nange ndi mulimi. So experience eyo yonna yonna ngireeta ne tuleeta eddagala nga ddala ligenda kuyambira ddala omulimi. Nga nvudde ku ddagala ly'endwadde n'obuwuka nga sinnaba kwerabira abalimi b'obutunda waliyo omukyala eyankubiddeko wa kololo mulimi wa butunda agamba ebikoola bigengewala ne byefunyamu kakati obuwuka obwo obutambuza obulwadde obw'ekigenge ebiseera ebisinga naddala ku butunda butera nnyo okuwumba ne bubeera ku bukoola obutono ku nnimi za butunda ne bubeera bungi kati obuwuka obwo buba bugenda kusiba ennimi z'obutunda n'ekita nnyo okubeera ne mu watermelon n'ensujju nga ennimi ezo tezikyasobola kweyongerayo kukula. So naawe tugamba nti genda obuuza eddagala lye bayita MD benzo lyolina okukozesa. So MD benzo liri mu maduuka gonna gonna osobola okgenda wano nyati bibles amaduuka mangi wano mu paaka
1: bona abakakutunda ebyobulimi
0: bona wonna webuuza eddagala okuva mu kampuni y'abamuddo Agrochemicals Limited. Kakati engeri enkuba gyetonnyamu ennaku zino tandisa okutonnya njakuba siri feya nga soogedde ku ddagala omulimi lyasobola okukozesa okuteekateeka ennimiro kuba kikulu nnyo kuba kati envuba etandisa okutonnya kakati obudde butono wetukugambira nti kozesa muddo set oba weed it okutta buli kika ky'omuddo gonna gonna nga opulaninga okusimba gamba okuteekateeka ennimiro muddo set ddagala ly'amazzi iri mpigira mu bipimo ebyenjawulo nga wayagala mu bungi tuyinayo ekidomola ekinene lita abiri tuyinayo lita ttaano tuyinayo lita emu ne hafu lita naye nga tugamba nti chupa eya lita emu egirako peeni okwewala abafere nga weetaaga mills bibiri mu lita abiri ez'amazzi kusobola okutta buli kika ky'omuddo ate nga weed it lyo ddagala lya buweke ligira mu saketi nga weetaaga ebijiiko bino ebya sukaali weetaaga ebijiiko 10 byokka ng'omuddo mukulu nnyo mu lita abiri ez'amazzi. Kaakati weed it oba muddo set osobola mukozesa ng'omaze okusimba oba nga tonnaba nga tonnaba kusimba oli wa ddembe okufuuyira omuddo ne gufa ne gukala n'olyoka osimba ng'ogenda kukozesa eddagala lino nga omaze okufuuyira ng'omaze okusimba tolina kusukka naku bbiri
1: bine kuba bitakatulukira
0: katugeze enkuba yatonnye naye tolina budde kwekeera ku makya osimbe osige kawungeezi oddeyo ofuuyira eddagala lya muddo seeta oba wiidiite kusinziira kyonna kyonna ky'oyagala oba si kyekyo gamba nti olwaleero osimbe enkeera the following day ogende ofuire muddo set kati omuddo gujja kuba gufa ng'eno ensigo yo weemera naye nga tolina kusuuka nnaku bbiri olw'ensonga nti okuva ku science